地儿鸡那熊为那过日家呀羊儿东那个卡鸡扎西里哇呀像黑儿啊黑儿古伦达鸡那鸡个来了呀羊儿丁什么咱们鸡昂是日日家呀羊儿自然自然离个也不喷什么里错呀 The Chirjil Xir Longsta Chilchigrilaya Yang Tin Tsum Tsam Chitra Urishjaya Yang Ardumr Huang Rindandari Chalaya The Shtagzi Tho Sirin Jigjil Chigrilaya Yang Tiji Tsam Chir Ngumbu Urishjaya Yang zigin zi on tang chali di chi ya. Yang stup chi naga yam zhig chakwa chigre la ya. Yang tin sam zam chir ngom bori shcha ya. Yang ardun zang warang hua uri gzig ya. Yang lo lang shchang talam bam ga chigre la ya. Yang tenyam tsam chishchang orishchaya. Yang gzigin zeghan shig yattari onya. Dashtag zishtag ladur jichigrelaya. Yang ten tsam shonwi ngaw arishchaya. Khchitar mar dona mahu richanaya. Муны епарда вар дямцына чигрелая. Тин самна ювих мару рисчая. Яңар дямыр ардун джамахник цари гмарая. Дамали кол пэнцо чигрелая. Тирджина юни кару рисчая. Яңгазыг зардун мира цари чаная. Dawihar ishta qwa pinsu qigre la ya. Yang tirji tsam chishta nghari chana ya. Yang nagi awon rang ardun ari hngo ya. Da suqlum nga awon rang chigre la ya. Yang tenyam tsam chishta nghari shcha ya. Yang yargi gdomr chakhilri chanaya. Yang soglong apsi menchil chigrelaya. Yang tiji tsam chishta kirri shchaya. Yang nang khar ngoshki gwari chanaya. Soron si lawkin mun chigrelaya. Yang tiji tsam chishta kirri shchaya. Yang gzigin zir da waksar wari njaya. So latag khwar dan pinsu chigre laya. Tirji na yuwi karu ri shchaya. Yang tar yul khaji khwari ntoya. Sugustub chin glim dil jandil chigre laya. Yang tiji tsam chi tra uri shchaya. Yang gjisun khar lngu shil rikaraya. Dashkashang khar largo po chigrelaya. Yang tiji tsam chi shta chari shchaya. Yang ponchur rin chinar jan chi rir janaya. Tashyang mga yam jg tuk zin chigrelaya. Tirji na shong vi ngaw a shaya. Yang shi jun ardu min li ori chaya. Tashyang shong a rong huim kar chigrelaya. Tirji na yong vi karu ori shaya. Yang yarin ri ma ra karu ori chanaya. Da luag dur jirap tin chigrelaya. Din tsam na yon vikar urir chaya. Yang na yon gzin chur khwar tzil ri chanaya. Da tar yil pin tsog khwar din chigrelaya.
དེ་རྗེས་ན་ཡོང་བའི་ན་ཁོ་རི་ཤ་ཡ་ཡང་ཡར་དེ་ཆོ་ཉི་རེ་ཞིན་མ་རི་རྡ་ཡ་ཤང་གལབ་དལ་ཤེ་མི་ལག་རང་ཅིག་རེ་ལ་ཡ་

0: Ari teringe san kanani tanachi war kundani terang nga si kron yerang singa nam si ni tsirkan ge tande nga zu yun zu ando di she chue le den nam dang gong den chon ni la rang singa chon ne ge kha shu ram cho lo ge sa kan mang che hi yi shu ran go lo ar ma lo ge sa kan mang che hi dang kang cha dang na go mo dong chir ge xing dong dong de go zeng de cha wa chong chong ni cha wa sam sam de wa zi se go ke tan di rong da nim zhe tu zha zha tu ge xing dong dong de go zeng de cha wa rang zeng de wa zi se go tem shang chen nang ke ge sa ke ge zhan dang chon ni ne khu Mungani, kan nama rapi anam, sihiran jari-jari. Tepijin terang nyanggaran den chonin arang singe, chokhirka lopshuk tang mungayga saakande, khitin mungajir. Tamna shangchan nangkirka saakirka zhantagan chonin, char chong-chongni, char samsamdan babjiri, isi koke. Tan dinang dan yung temchin ra dulan, chamar lib, chakar zong, bar zong, zay kogu tanrin, ar manthu so zong ra darlag baimaga shangtang zongdar korzgande, char nangsamdan babjiri. Tani tirang gongmu rin chonyi narang singam, chokhir ka saakil mung che hi ram, chonup ka nabshuk ka saakindi, chitin mung jir, tamni shangchin nangkir ka saakil ka zhantagan chonyi na, char chong chong li, char samsamda mab jir. Tani tirang dani yang temchin ra chamar lib ar zartul, chanda ka shingtong zhondar kor zingdi, char nang samda mab jir. Rezeringe sankhana yitna chu tereng ha sikrong yerang singe nam sik ne chen de chu tyang na da tereng nyang gam den chonyi dar da yang rang singe khun jo jina ji cho khir kal hob shogra mang ge sa khin de chen mo ga nam shio pa mar tu chir vita rang singe sa khir so sun de ta nga tu war kam den rap sha tu war kam den ran dan de yang ji chir mab ji ta chir sam sam bab ji chir chung chung bab ji da mo nang san de yo kam ta ne chu gom mu la su ko war kam de ra yang rang singe dan de cho khir ka sa khin mang che khiram cho nop nab shog mar tu chir yang sa khir so sun de yang ji chir chung chung de chir sam sam bab ji na da mo nang san de yo kam ti chen ge Tiang tuan cuan ni nara yang nam sih lah, kena mungkin jiran dia yo. Kita jengkel tu pergi yang suka zaman yang jauh ni, ni pertanyaan zabzura tang terpinggi tanah longkor koran jauh, hati engkau cikai. Rezeringe sankhana jitna chiwar kundani rang singe kwatung tsu kurzika nam sikni tsandeyin nga tsa junan zgan to dipshe chwil sanang sa kundi tirang gannam rapani chal chung chung ba piya nam sikni jir jir ndag chotang gortkenge bjani gortkenge nye kharam. Latug sa kundi khtan mang jir ndag chotang gortkenge bchikichkini gortkenge nye tigram. Ktailin kandi gannam rapani chal chung chung ba piya nam sikni jir jir ndag chotang gortkenge bchikichkini gortkenge jibdanda. Gonghog sa kundi gannam rapani chal chung chung ba piya nam sikni Rapani char chung chung ba pi nam sir jer jer ndag chotang gortheng gib chigni ni gortheng ni khare ta thong ga sa kende ga nam rapani char chung chung ba pi nam sir jer jer ndag chotang gortheng gar nga ni gortheng gib cher gare stong kur ga sa kende ga nam rapani char chung chung ba pi nam sir jer jer ndag chotang gortheng gar nga ni gortheng gi cheb den de rkamam ga sa kende ga nam rapani char chung chung ba pi nam sir jer jer ndag chotang gortheng gab den ni gortheng gi cheb den de Pian ge sa kende khitin mang jir ndag chotang gortheng gar ga ni gortheng gi nyer shere khutu ga sa kende khitin mung ani char chung chung ba pi nam sir jer jer ndag chotang gortheng gab jen ni gortheng gi job je che min kha ga sa kende khitin mang jir ndag chotang gortheng gi chig ni ni gortheng gi nyer nga re hwa nung ga sa kende khitin mung ani char chung chung ba pi nam sir jer jer ndag chotang gortheng gi chig ni gortheng gi jeb den de Shunghwa ga saa kende khatan mangjir ndag chotang gortheng gib chigni ni gortheng gib nyer dinde. Rezeringe sankhan naji tanga chu terang haa sikrung yerang singe nam sik nechanda chu tiang na dangi kongli shepa chabshinda chu ta terang an chonji na terang nyanggar ka warkam naranda gongmo ka warkam naranda tarang singe sakram mang chekhi rin chonji na yang chige char samsam babji naranda char chong chongzom babji naranda char rangzom zom babji naranda dhamu ka nam sik njirwaan da wakti chenka nam sik njirwaan da tang rukh da tangi shuk ya man jem dhazir chekung na panda chang maag nipar ta zaab zubra tang turk ngi tanga longkhar kor nyo ju haa chan ka chige Tetang handa chota chirlas khomba kumno war kumden soni na dal khbar tirayin zabzura tung tung ni tanong korgo de kachiga ta chu lamnong da loan ban di war kumde lord ta gaza don jinda na tetang handa khon jo long korgo jin dam jo jinda na da namu war kumde ta jin dam ge chagura ton chin dam jung thani to mug nang chanda ok te chin ge tok por ga ni par tun dam mug shong dani zabzura tung tuli da tangi ta chu chirlas khomba kor ye khbar chot chir ma kumno war kumde ta long korgo ni chanda je ta tangi de inje kum korgo ron jo ju ha changa kachiga
1: Жерге аренчин юм би ярч ихтиси. Казы нуртини би ярч урхивси.
2: Сеха нюнцм дем. Захчлы цатан уртан.
1: Си сацулыз на купади. Си лхмаю на илачер.
2: Аженур лоншчын зомжом. Сама чыгсы махтун.
3: Джоншмуне зилген.
2: Чызына мосагин.

0: Nolmang itin dana shikson du shekyo ni ugan mar chang chang la kan mani long kan jogin jikme ke tin tro char khani chandam chewa khap shung da ge yang she te ru ga ta da sa kan le chali ju ji un war kam da na yin ta lo nam dang ni chi kan mani ga kodam da shi shikson du shekyo ko ugan mar chang chang la kan mani long kan jogin jikme ke ti han chin da ni dan di yang chali din ja ra gap cha ma kha le mi ngap ja ra ngap cha chali jab ja ra chi ka kha le mi jab ja ra ngap cha han wa ar kam da na yin dan di ngi su chen jing ga long kun dar kan so ni na yin da yang ju lom ka tang gan la kan jo ji ko khan da ga lom ka tang jo lom la ka jo ni kun da mo sang sa do ta da du yan na kor mo se ji na na kor mo ni mang e kha shu se ji na da na yin de da ga nang san da yo ke Dintu janma niik chig simga le tuni hua longa war kumda chu yoja dewa se jindanda, shinja angag se jindanda, dintu shinja dewa se jindanda, shinga dewa se jindanda, tandaga yung le tuni hua long le tu war kumdarna na yung ching damu gana lam tam korzgo, tandarna na chig donam kagzhu khananda, ugalam kagzhu khananda yung, dinda gana sanda yoke. Te chinga dandi war kumdani yamaran yung kanga panda tsangma gyi, zabzu la tangtur ngita na longkar koran joju yung, hajan kachiga. Dintu janmuk samuk chig tika war kumde zi yuti yung na yung tandaga chug rung kaab shung da saga war kumde yung sonyinda yinaran daga tanda shung khani haran yosu le lam di ching rung yosu kaab shung da sa na yung da chug rung yosu chen ting nungkuran yogan jik kumini da chug ndar chig nungkur chung harak sirwan da jindara khar tung da shun da mug nang sada wuk tandar kan sonyinda chug shung khaga sung shung khani da shung khaga tada saga khar maa su ndani hara goli da tanga rung yosu san jog gose go kitam na nyerda mulaka takar kan yosan jog meke Tani janam samzhig chik da war kumdeen chonyi na chu da tonglin daabshig kaabshung da saag xeerngul tanga pkhirum deen chonyi na yung da tonglin daabshig kaabshung da saari. Nag yung a gwaalim da kukdum da shishig sonu shek yu ka donam tong da jindara khartung da shiyo ke. Hari tiling saankan na yitana chu di rung haasih karung yi rung shing lam jig ni chinde chonyi na ng tundani rung shing mirdum ga lam gong ni chinde tangi gong ling wo tu shi ba dien da zgiri. Tana chu nyerdum ga la kan ni chonyi na yung lam da jik shik su shi gong nang da dan dian jini pkhidum la su kwan di rung da jik lu gong mi jin da dan dambu ga nang chin da zgi zim mang a yu ka. Di jing ga tukbar ga chonyi na yung shung dana yam rin yung kong ga zu yu na yung zab zu ra tang tuli da ga lam tam da tang ni tukbar di ra yung zab zu ra tang tuli ju ha jang ga chi ga.
1: Lam jihjin na jamjilab denjig yin. Chi jim chung na wahkir kadag yin. Khtangsam gokung wa tamba darjiin tetag zochir pimdi wahkir kadag dang darjug wa nacog nyur rgabsa si. Mrehtig vsa yil tamba darji kapar ngchang chigibjil agni chigibdil nga abdandin khsamabjil.
2: Jumbo lam yi demo ng na yol
3: lam jie ni zun jiu bu chen na san zhen zhi lam

0: Kormun orkul alontingi shugbi sangir.
1: Nyankanamba chesudimu. Terang na shirsiga ni tung ni chig lu da chig bi ci ni ri ni tang jar siga da nga bi ci jil. Ur siga da nga bi ci jia yin la za da wari. Shuni tang di shugbi sangir lin cin la sambar gap si shi.
2: Lorji rini na chong chir jiv la shugsta wa yin bi. Chechib shu jia Xi Jinping gi so jin jia chong zhong la song chiv yigbo shi pa tang. Gna wu zog chen la song chiv shi pa. Rini la song chiv shi pa jin na chong chir jiv lorji tang rini jiv la shug nyar cig yigbo shi pa yin si fta na. Chechib shu jim nga gjul yi la fta mbar jang ni. Sagni so si chong chir zig chen chul. Yivu tang fta mba tang. Lorji rini song chiv tang jin zin ma lag jin chil me par mtir go jie cang tak tong wa. Wei shu jia cil fta mbar jiem tor tang ni. Rini jiv la shug jin zin shi pi chul ta chong chir jir pi cin to yin pe ji la gandil tang. So zhig pingjing lorji rini chomjong la, darti wara longwa nishtong ngab jia laka lorji danba tang. Ngab yi cir ngi dechin jia gongsang rgamdar yekurwa hajang mung. Mer nam jir dangkang ta, ngawun zhigchen tang mangsu lar tawa tang. Sandi rini jim zipar nyong jim chi. Nishtong nyersim lordab dambar, chachib shu jia Xi Jinping ngin darag zikshib da pimni. Kongi cangmar pingjing lorji rini chomjong na, zhonghui pishong so jina rini jinsin tang darpilg tongwa tang. Jinsuk rangli jib sambi huayun zikchen la hinon bi, jinnur sachin si yinbi, Дэр сонгчүб дан хнгондон вэчүл яг бошэ гишэг сонг. Чэчүб шүчэ мэгчүл ял лав дамбур бжангни сагны дэки хзэнгу дан чомшунг га вартх нива дан. Чончир дан чэу нямни че чончир чэг дан дар дамр горам дам биргони сонгчүб ши ла намкэр дан на хэн чомбаб чи цангмар сонгчүб ши юла. Кунчэ дэкэр дан чабтун хшатам табчэм ма суг зэнди хэбжэг рэгни че зокэн гэнсэр чаб юдэ. Хзэнжэм че гнау сучэг чачи рнгал лих заур нан. Далу лорту дэ Pingjing lorji rini chomjong gi yekurwa ma tang shiwa chig dang sayar nga lhag nilin shi. Yekurwa khayu jayi shi jir. Nzhachi lorji ji charnang dan roshur, nga wii kanyang dadag la nyan ni, shanglim rinyang wii sujig yin cemchib dang tangchib ma suh lafdi ba yin. Darta dedag nga su mungdan da lagbar ngon ba dang, ngi sojin rini mungtlar jimjang yobar ngi si chor shung. Chongchir da janghang wijig ni, ma namchi payid lav jang wii jandong se la. Chechib shu ji Xi Jinping gi, Chongqir jia rinne jinzin la cantun tongqiang namxin ba dang. Songqib dang jinzin xajir mgini, zabtun gachin arab dang rambag nang. Kongi nanchib dantun. Chongqir jia lorji rinne xibzhig na, ngonribi lorji nyarsag xipa yin la, Chongqir jia nangxin dang bicil, chachi dambi cuantag gachin de yin. Songqib dang peji jimzhi la takxud incim xini, Chongqir jia lorji rinne jia malagar jinzin xipa xiksab zongrdi, rgambar starchung xipa namxin, Chongqir jia zogchana nyangbar zanjog dang xichung xini. Chongqir jia lorji rini jia zhanghi nyarsag shegi. Kongiw tando na. Chongqir nchangul dang zikcham shepar lorji rini songchub la cantun tongchim shegi ba dang. Mungdan jia kipan mabsan barag torshig dang zikcham chenpo shen marung. Sagni jia chachin bardab doni, mardun khorigi jia lak saktongi ba xisansa ba dang. Vjergul chanwu shepi pshetab mangtab jate, huayunar jenzan dang rini jenzan lan tongchim shegi. Lorgin chanwul jibjib yirang, rangji jia lorji rini songchub dang jenzan jia sji ma lag ftamaram tisang da songwa dang. Songchub jia chakung nian reib jinar jia jechir song. Menghar, rangjit dar donbi jakub jia lorji rigni jia chongchir zhigjin jia tang shir nga yo pa tang. Lorji dang rigni chomzhong chirtong samjia lhag ayanjil gdankib shi yo la. Lorji zogchin chabdan tang shtong nian nginzim shi pa tang. Chonghui pashong sojin rigni jinzim shi api shugdi ma lag rab dang raba shik chig yo la. Urdo kang dang kwa chong zikchin bu yi lorji rigni songchub dang jinzim cheli ayun thangkang ga ayun liha pinjib shi jirin. Chechib shu jia Xi Jinping ga guo zhig dang zhigandil wu de, rangji jia chongqir rigni jia la shug la songchub xia jie de, nianba lhar su ni rintang gi ni chit ba dang. Xarpil chitun ni magmang jia chongqir, xijig la songchub xie ba ni ma lag jigjin qianggul xie ba sug, shug mangpo ni pongjir xiong yu lan. Lor ngi qianggu zhong a wie zheng, nga ci Xi Jinping ga rigni gongpa chitun dan zanba rjin chong xie de, ma lag rangbxin jia songchub dang xartul rangbxin jia wechul ni songchil dambob xin ni. Chongqir xarjir dang lorji rigni songchub nyamjin peji jia tablong xar ranba pin choshib xar gi. Chongqir jia rini wla shug jinzim shepar songchub naga mangzhi gina. Lor ngin chan gu zhong a wii zheng, rangji ji lorji jib zogchin chak chik dang shtong ranga nyamsub shini. Lorji rini jia chongqir zhigchin dang chomzhong songchub rinpur zogchin peyde, lorji dang rini chomzhong samjia nyamsub rinpur shajir hila. Chongqir shtong gar nabak chik dang, tokang chayir nabak chik gar nangzil deb jirni, sagni sosi ranga chachi la shkam zigde, songchub jia tomi nabak songchub shargi. Fujian chuan zhig na zhong de, Chongzhong wujia dang wadanchi lhag kabgi nyamsub shibjin ba dang. Sangni deki fujian lorji jia zogchan lakshil jinzan lishtag zhin ni. Zindi khabzhig rigni jim chomshil rangzhin dambi jinzan ba zanzib shi ba dang. Tongmi wuzorzid dang, tongmi wuzogyib, tongmi wuzortang jilar dini ཁྱི ཁྱིང ཁྱི རྡོམང དང ཡེཁོར བའི མཉམ དུ གནའ ཀྲུང གི གོང སང ལ རོབ བཞིན ཡོད གནས འདིས གནའ ཀྲུང ལ ལོ རྒྱུད རིག གནས ཀྱི ཁྲོམ གཞུང བརྒྱལ དང ཁང བ ཁྲག ཅིག དང གཏོང བཞེད ལྷག ཡོད དེན ཚམ འདིས ནང ཁྱིམ ཚང ཉིབ རྒྱ དང བཅེད ལྷག གི ས ཁུལ ལ བཅེད བཟོ ཕྲ ཆུང བྱེད བཞིན ཡོད ནམ ནག ལམ དེ རྡོ ནག ལམ དུ སླར སོ བྱས ནས རྒོར ཉེ བ སོར འཇོག བྱེད པ ནས རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད བཅེད རིག དང འཐུས ཚང དག གཏོང བའི བར ས གནས ཀྱི གནའ ཀྲུང གི ཁྱད ཆོས ལ སོར འཇོག བྱེད པའི སྔོན འགྲོ ཆ རྐྱེན འོག ཏུ ཐོག མའི རྡོམང ལ ཁྱིམ ཚང གཅིག ལ འཐབ ཇུས གཅིག གི བཅེད བཀོད ཅིག ཅིག ལྟ སྐུལ བྱས 浙江相亲的说信中期的罗尔基人宽重浙江宋朝中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中 ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོ

0: ཁྱི Gurub shewa ar nga tanga sayab jala chingba mar nga chala liba. Shtashib chalin che gajatang tarna, chori nzafchulir gimku nirdinga goni glo pa tanga, rampir rga che nzafchulir gimku nga yang ariwa che. Amangcu rga che chonrzi nyonkin ma wa tanga, rgani gajiga chi rga che chonrzi pshirnchunga parwa chongchok kanga. Khzognil shtashib chalin cho che chonrzi rga chenbu jubzhiga chula. Khserngil rambu che tanga, Лиртил рортил жи рингирзи цугу рэмпур рэг жи цунрзи пшэн цунгун бу жан цуцур авжачи нивжа дан цуцрг дан авжачи нечгэн пар юлэ. Рингави цир нганин жи гонгсан капсы шанчин юн жи мчавтын дотым дэг гав дэнчгэн ганч намча дан Nyankan gugdum tamzim shi di, Rifsung gugtik tansung shi, Gongsang gavji udenjig tonjil dang, Nonggu nonchir dang, Chonib ji carim zhig dang, Zhangchung sim ji saim guggul, Gugchub ji litun su su jigindam gugu ni lagbar zhabi, Ada zhigbi ci nirg zhigini na, Xarangul bim chonong shangji na, Chaitin dodum tin yi jilun shunga dar na, Dechin gavsim chonhun di tonjil udenjig ji tonjil, Rangshung nozi toshung donjin chenbu maafshung waadang nyanka rikna zhugub danlang gu ni chunzim shi tabi yule. Nyanku namba di tsu gugang ga tangdi lianzin shansim da ninyo gu.
1: Na chung chi bi rishdi ji dora.
2: Wabi woyo hirg shangkam.
1: Rikbi woyo zilnyo ye gartang.
2: Na chung chi bi yelri ji se zhug.
3: Zhugbo chung chung zhug.
4: Na chung chi bi gansi ji tatung lianzin. Tatang kong sung ji ye.

흑그 담질 멍아레 질능이 요절이라 레 아직 이래나 되는 주보 중청소 린친 대통그 아다 고름철랍식 당나 디터그 디터그 담질 레닝 주보 중청소 냠질 제퍼 갈스세 하체 야 주보 중청소 디나 디른 그나 총스피드가 슬 타송린 쓴다그나 아직 하진데 주보 중청소를 쪼개 드긴 저가 잠바당 티바가 찍그 잠바르 비 가르콩 그 잠바지 잠바 총목숨 거득 시일 디른 그 쪼개 드긴 저가 잠바 총문다그나 총오스글롱 챙가 런츠그능니 주보 중청의 용아 아다 담시다 당이 공성글럭치에서 거득 시요노고 실라 동무인지나 소초총총어 Kala namil tsirung tsiko nuk shilin hemondari. Dina, dirung ga nga wawashiga dichin dechon niyong jinayang, dichin daga khani nga tsu mo tsangma ga likam tang simkam vdeetong yongbi da mhundang ga dichin zgari dazina chukka. Dina, chiga yang dan dashtabi mhundang zga sema nyari da tangi, Kala namil tsirung tsirko nunda dadan dana lintsin de nyang yo naga drupo chong chong yong a lobjong yatunda lipong of datang simkam of datangi chalong jongbi mhundan ap jajig siyo ni matsak dupo chongchong tsiyang lintsin tatong ga shkalmjili da tangi leang himonda rung ga chanchim pama tang rung la khatsawi gergan yang na rung ga dupo chongchong su la lakchi sikindo na lintsin tatong ga shkalma kapartang yung na chwa Donglin nima munjina tarsin loblayin. Dina da darti di tsum de tsum yongjina yung lobzhuk chung chung munga zi da longu zhikarunga lobchunga lobchunga rambanda. Jigzugu da tangi dupo chung chung munga zi da lomchunga gontama gombapogo ga. Dina warchum de yung dupo chung chung suga simkam chonsil yungna Da yung chula kha chabi gergin tang lobchuk nam ge simkim da chanshil da tarsin lobla sirgo no ge leang himon da gozhig si yul. Chamba niwa tipa garchik ka chamba chungun da ge nang a aji ge dhubo chung chung tsur. Tung huma ge tipa garchik ka nang a fshen no ge shtamjil da ge vzi tali da tangi tipa ga ge Jyoshik shi paasin ni shtamjiz gozhig shi yul. Daga hanchini yung tsuwi choche chiv zangwi zhugbo sin ni shtamjiz ga sarwaz ging zhugbo chung chung tsura nyamchil shi asi yin. Tipa garchik chanpa chungun daga nanga di tsukun dangsong na ajig zhugbo chung chung chi chafton yin no go bzhekir ga choni yung amni machin sin ni bzhekir zging zhugbo chung chung nama gozhig shi asi yin. Chamba samba rikbi karkung ga nanga, tungfama ga lintsin ga nanga, hunshigla aman dandashig yu kilsini. Chimtsang thubsi chok ga shtamjishig dang, njali da dangi, shibir shtungig shiel giwi, gikil rangshin ga thak khibshia thongozg chungman nyamchuli narila. Dina terang ga rikbi karkung ga chamba chungda ga nanga, tungfama ga lintsin ga njigital da dangi, ngatsi chitir shibir zangtul shiagi sini, namo ga khibshia thongozg yin, chungman nyamchuli shiagi yin.

그쳐다 오마가르게 오마하즌가스타비 스토츠흔더르 파미 곰시스 드비바리 타나 시바근 응글리 아잠시 호나잉 스토츠크메토 차르터 녀버셀 파미 처츠라 아잉틀 으르그나 시브르그노비 흐친 자모잉 테브슬 니시 시바 팜카 크르지르 스트바탕 오아칠 찬스 자밍 머트바시글라 미저슬 제치 숑질데 쵸오만 아르바레 세르와타위 시바 제신데 신미바시글다 잉 스톤슬 시비 사마탕시 체리용와라잉 아마 하르가테 치트 쵸오만 아르게 세르와리 치 아므르 루시니 사마 체르브르 과진치 달라 nga hacheng arga dastar sena gandare sietgla thazi je zangtul sena sipi goalan hani mchake jishu go chetr she giwa am yangna shu gungla mbal gi chje kha shu yang sawr shtog tapare gani her mshtul zunji shtul Chonda ngoma argiak zgril. Da yin nga tso pama namche gomshi la tribyo bi fshanjuk ka tsgirila. Yarji tsgirili la argiak ki chanje chi shibi na tremji tang argbi war tsongtag jagsil. Shukchigni shiba aranglum la njirwali arangtun la njirmasil. Shuk zhanshigni arangnil argiak mambi njigndila tsinang shisin nogar chenge Jansu jindani shirshuliyang shesil. Shimjigbi shinyur kanga shibara shimjig shibatana. Shiba shagala. Chachi rigba ngoma yaga shijia jilin jigsung. Shishibatang. Yang shiba shagala. Shijia jilin jigsung. Dana chachi mbaba shiwi jimjiril. Shishil. Dani kosur ngankar arga nishil. Shigna Nootilin jung sildijing, hixia sarwa lubtabashigdang, shikhin njib lhavi ngankirishig yinbari. Rigba yagburil jishdabi shibaga simchaga ganyiga njib lhavi ngankirdi adambadang. Baba fshisung sirni shtabi shibaga rjachaga rgabja yi njib gayang njanzi rangshin yobi ngankirdi damsil. Sim. Mershi mershtul dungi shtul. Chitik zangu, ndashtawa na, mershi shtubi cikhaartag imul, pamazi kana namshirla tuyo bari. Zangna dungi shtungi chanyi jigri. Samtin doti la, shibir shiamu chenbu shtawanda shkunci, shibir chona, dena gononkhi rikhili jayang mayin. Ma dharma choyang shtingzharete. Ngoi zangshtul shakav, Tumashigla ganangshig jisila. Deni yinji gnonkhila jirnzhu. Gnonkhi jiyunganzhu tisi tana xiawa lgbir mchipa davari. Gedi pami ngushul dunla mani chi. Shibir gnonkhi dirsila. Rangnila zangtul ndashtawashig manzayang hamsil. Devi zangtul na rgbashig inla. Gergintang nga tsu chimdag nambi ngibirda ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: Ya, chukwa demo.
1: Oh, gondamba demo.
0: Demo, demo.
1: Oh, gama zamba ka ama don malak se jik don lak lak gondok, don lin zgonu teti nyan jire war gokka.
0: Don lin tata me, yang, oh, ama se gondara.
1: Oh, ya, ama don malak se gondare.
0: Ama se gondu leang tar go, leang ra go.
1: Oh, leang re, ta da di.
0: Ya. Kabji mele se nao kodgila go, demo.
1: Oh, ya, demo, oh, ya.

Ya tok namba denan samdane nga siyang terang gili sindag kodug tarta lama lamo sugalang vi sila nirda khatul sugunog zinyamu de nyamgoro nyong ziyil.

nga chorot chin chiban ne tamag ni yimbi dirjin ji chui choni kho kaba dozim shungzi ani se pami tong la shin ni cham che tang se se sha jer kom gidla pamar tenen je tang ji thap tam ban ne nam yang senkum mat ge par yarab chaten ji wathi chi sha ji ti hin

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du liri mo.
0: Are ko tanso ma khane bole khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khane ta zi ni ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khane ta shag zi chige ra da na ta. Mer gan ko ni ga ra te chi so ta chig chi zi ra ta ya. Nga ga mo shong ga dag te na ke ni adig chi zi jo no chu ma sa se ke chu chi.
2: Che ti ra. Ta mer ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi anige na nguzu chiga sonzoki.
0: Marge nganiga yag chamoz gondig tangi khinda ta.
1: Ama nga ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tarotikalo sonur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchik na chukuzi ni kuwa mu. Zi na rekun sachag timine na nguchu khalong sachag ti na ta gusan chuzi maripa.
0: Njogu wa la. Nga ngolo kuramu. Nga nartukuzo na chazu khalong gura uk. Cholo gura uk. Chansong maikang nita shangchin yongi nyamli manchiku na chukku ya. Manrinda kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar guta ya.
1: Ama ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi dashin yugu jiri te.
0: Ya ta chun yo na maasong konga khaparzgata tangtangji nar hagu. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama tamazi mong nire.
0: Mong mo.
1: Ama na na chi maikang na khaparang chasya.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tu ga dan sim. Gyal dan ga tu. Dan dan ya.
3: Shkang lag kwaakil na na chang song man lam. Rinzir bagnil shong na chang song man lam. Chang zi yong kam chi na chang song man lam.
4: Yil kong to shen yang, sa tong to da jing, li ka laksum ke rum ni zhan pan la song gi ba tang, xin zim ngak zan tang, duk din di shib ji, kori kama lan zim chung da ni, rang ni ki ti chul la, ran tong gi shibar sha gi.
5: Ya tuk namba tenan, samde ni namba su ge lwa laga jaga lang vi, ak pa ma su gu nu ge lir ki nyamun da la san ruk shi.

야 냥이비 두고 총총초 전남바 데모이나 다타치적거 산지 능진반 덴기나 초르무 워크동 챙거 운도기 감성거나 총치 두초치의 고지시비 디즈르 카르마 납지랑거 나총시비 가츠크 타동림친엔 안지나 두고 총총치엘이 특고 두고 보자지미야 다나 두고 총총총마거영 공성거 와르근데 덩스니다 덩이 나초 터몽더근노거 제라 총총 나총시비 가츠림친거나 하시죠 나리와인 Ri tana tuku chong chong chong ma ge gana jur jur ki shibta nyun ja po jar jim ge nga wa sim ge ngun ma ilan diga tanga lagsh lag sarwa zi chanan ba nyam chili ya. Ri tana chi lagsh lag sarwa nyam chun ma shi pi yar huan ta liam tsung ngun ma ge chok ke lagsh lti yang chira chi jung wa zi na chamore alo ngu na yonu ge tuku chong chong chong ma ge po jar jim tang san ta haji tang shi khan duan yu yiko. Ri tuku chong chong chong ma ge jar jig yiyo la. Yuandana danna jiwu gan maadi bar yang rangyilnda jardin meto yang rangyang unwa chanjia chujin korar seko nondar la. Re, dana derang jina yang hu jarjim ga sarcha lakshik choni abjaga nangni saayi jika nangni ndemi lakshi laksarwa zga cheta godi siyo. Dana chuko chong chong changma ga shibta nyonja hu jarjim ga tangshin donjo yil. Halu tangl danna marmi jang anamjir nyali samba gu. Wabi siya maasi jang kato nye li dhuwa xiii. Hri, dhukho chong chong changma ga goa nyongzi. Hri, lopchan yogo nogo dhukho chong chong mongzi ga bachar sarcha lakshila lozongi chacha yochir. Po utarjim ga yang dijin jina da kiamdag gangmangzi ga shkanchingar gangni rangga khali chepi wat gangmangzi ga kiwi jay dhamra nanggi su sarcha lakshil chakang shtanchi la sukwa mongazi holun zingo no holo yorgo no nanggi su Tuku chong chong manga zika jirndunga lamna nyan hali zhugno dechik tira ta ngoma jenga shingar gago. Siga tuku chong chong manga zika ringa parkal maayin diyan bapayi kono ga namba nashkiri na siga nyam gana zgiri. Ri, alu tanga dana mar mi jeng ka nambar nye, namjir nye li samba gu wawi siya maasi jeng kato nye li dhuwa hi si kono. Ta teringa lakshin denjina yang chichi yuko zga junga narjibka lunga markira. Nyambi bhoka jili jambi nola nyar yung nga rewayin. Nang gisi alu tang dana marmi jang, namjir nyali samba gu, wawi siya maasi jang, kato nyali dhuwa xi se gunu lakshil ndaga, ta nang tunja, nang gisi tan tunda chama yukuzga xi giti gu. Rienyang nyibi chuku chong chong so, shuni bho jar yim ga tangdi na chong shi pi ga si lim singa nanga, chan chong zga xim damo zga che ta go zga siyo, dana chan chong ori ri ga, dan gina nang tu na raga di zga, sang ma ngu chule ju yil. Ya nyangnibi tuku chong chong cho na chong shibi ga tsilem tsinga chan chong dungu joki tiginjir tawazga cha chonji na. Ta nga tsi joki tiginjir ga kalimdani lang ga jashtila ga shinyo nu nanggi si shila ga samchi yo nu ga tuku chong chong mong zika tamung mayimbi shila nyamur ga. Hondu gui kamsum ga tuku chong chong changma zunza bayda tingi titang namba ganda na chong shibi ga tsilem tsinda la jab jordang dornang shenking ga chamdag da losu ga li tangna yonu ga gergin namba mangaz ga lak jikir ga yonar. Rietana da pama tang gergin nang gisa po jarjim changma ga huwa nyamshib ga goni nga tso ga shichik changma ga njuantang da ngundun yi ju nang gisa kachu ga njuantang da da ngumju ga karki kashtag zikchin yonda da gachin nang gangang chindala. Rietana chuku chongchong si chona yang langa jirzala ga shin yoni di shukwa samchi yoni yang na chuki tingjir ga nga thakar ga shik samkhinda ta yona thakar ga po jarjim an diwa jina yachu. Tani njina chorang nika shila samchi ta po jarjima karna yang chukwa go. Re, tana thangdi joki tiginjir gana nga ta janchin chungdil. Tanda njina kargi yekhil khil janchin chungdil tibi jadil hob chunga ta chanda zung. Janchin chungdil tibi jadil hob chunga chuku chung chung chi nyamlin si nuga shila. Jangma ayalu si la si kononda cheta kodik siyo. Di anchin njina yang chanda zung argastul yinzu tibi si chung khanga chuku chung chung chi nyamlin si bi shila. Ndigami dola.

0: 안나즈가다 체즈근잠나 흥워바가 너츠스기 요츠 너츠르디능나다 아롱우티 아르디에싱스케피 츠와루크욕 녜마즈가다 어르둥우팅고니 시토오아즈긴지나 체그능아 후첼지리 송송스 아자타코누즈기니 아롱우트쿠 시그니크라 허지가라마티 응나프티 송스 Kharchu ti ti ti ti ti sonu lawar zigni agamu ziga tiktang ziga. Agamu ga rung tuku nrogo norigi. Cha zig maanin na doli yam cari rzwa sungi. Yaar ucho, cha cho cha ziga nrogo yoni. Da zi tino harung ziga. Chil sui na ziga tuan ta ya, chil sui na ziga tuan ta, harima ti ti. Da zi no. Агаму гра чиндай махи харагун чуку гв затили ти сонсгя карчу ти ти ти ньогуну лаурни хчира пхгул алон учира том темун сваян тхтанс та цама гян арун чукура агаму чун джогуну риги я чин джаката мек хажигнан чукузгда тонгочирен доли чиндай махи Arawung chukura ghamu gub zatili tisongziya. Tanita kharchi gangyuk gangdanashtiri rogu no lawar zgini olor jiga rtsasang zgini aradag kongzga chatang zgiya. Aradag kongayang chazgini na doli.
1: Yo, arugchu, chachu chazgan rogu yoni.
0: Dazi tino ghamu g. Tati, tati, chiltuanta ya, chiltuanta, harima chi. Dab zino. Aradag kongkara chang maahi kharchu za teli pritaansik. Da tagi chiginjuk chigan janjura. Da lala thangar ya. Lala lawar ni ardura sondunga thir ya. Da kharchu tagi cha argan rogo nu hrkabde da. Paung chenbuz kartang na azingam ganjangi da nu hrtagzga thiktaansik. Hrtaggin gishe chu.
2: Yaar gu chu ndomuzga chigi chazgan rogo ni.
0: Dazi tino, dani yonu ga sochak changma ga, chil tuan ta ya, chil sirgunu tuan ta, harima chi. Dazi no, hazingam ga nyang dao no shtag ginja, dang shchiga harama arjiwa, sochak ta changma ga za teli tritaansi. Karchu ti arakhusga tuan no, da sangi arawa chenzga tiktaansi ya. Dani ta khchenzin changma jogunu aragi, kargi yam chari.
2: Yaar gucho, chachu dhirmu chenja chewa chenga chenzin khutubchin tigdigr. Yenara chachu hshchigi chazgan rogo ni. Chachu chazga hshchigin rogo ni.
0: Dazi tino, dana yonu ga radag chenzin tsangma gsechu. Chil sirgunu tuanta ya, chil sirgunu tuanta. Ta rima chi, ta matiri nyenjimaar. Dazi sheno. Chenzin ga yaw sirgunu tata shik manjag. Sangi lholawawi ndangzgi jiawi.
2: Ya, jil sikunu gungni tuan ta.
0: Dazi tino, aradag chanzin cangmaga. Gungni yungu nina mahi ya. Dazi lintavsi. Dani sangi ga?
2: Ya, da chichu manju. Ngana achi jil sikunu to chazgara sara garazg taju yil.
0: Dazi ri, shtaga shichu.
2: Ya, shtaga, cho sivshani, zi tino.
0: Shtaka,
2: nga kungkushani ya, nga kungkushani.
0: Da zisik. Da ni aradag kungk?
2: Nga agakushani ya, nga agamukushani.
0: Da ni agamu tino, agamukushicho. Nga aragungkushani ya, aragungkushani. Da zisik.
2: Da ni ta sangi gaudunga chumza tzigijawi. Khtam chakka nyamga. Ya aragung, cho sivshani.
0: Dazi tino, araunga ghanamjuk nigazu jorchura logi.
3: Da tsangma ngachi ngonsma argini ya. Chu ghanamju na chu tsarakura. Ngachu chilsirgunu ta kongni shungni na ngachu sauzgirtun.
0: Dazi shetsik. Dani ta araunga sangi arawa chintara. Khchenzin aradag tsangma kheli. Chilsirgunu ta shungsaga niti chitsik.
3: Sito wawaga dungu ti hrtswa tunu zhigini aragung shichu. ᱪᱮᱨᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱛᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱤᱭᱟ
0: ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱮᱪ ᱛᱟᱜᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱥᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱫᱚᱝ ᱜᱩᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱥᱤᱛᱚ ᱚᱣᱟᱡ ᱪᱮᱜᱱᱟ ᱥᱚᱝᱤ ᱦᱩᱪᱮᱞ ᱡᱤᱨᱤ ᱡᱟᱛᱟ ᱪᱤᱠᱛᱟᱝ ᱡᱤᱭᱟ
2: ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱜᱚᱥᱩᱨᱟ ᱦᱚ ᱦᱚ ᱦᱚ ᱫᱚᱛᱟ ᱪᱮᱨᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱨ ᱢᱟᱡᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱣᱟ ᱪᱷᱱᱟ ᱞᱚᱝᱱᱩ ᱚᱡᱟᱨᱤᱢᱩ ᱛᱮᱥ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱫᱩᱱᱡ ᱜᱩᱡᱩ ᱚᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱡᱤᱛᱟ ᱥᱩᱨᱟ ᱛᱟᱠᱥᱤᱭᱟ ᱡᱩᱨᱟ ᱦᱟᱭᱨ ᱞᱩᱪᱤᱜ ᱡᱩᱨᱟ ᱚᱥᱚᱝ ᱡᱤᱭᱟ
0: ᱦᱟᱨᱮ ᱧᱩᱱᱤ ᱵᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱩ ᱠᱩᱝᱜᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱤ ᱡᱩᱝᱫᱤ ᱧᱮᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱩᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤ ᱚᱠᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱮᱞᱤ ᱞᱟᱠᱷᱥᱤᱥ ᱜᱤᱭᱟᱹᱝ ᱭᱚᱠᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱯᱤ ᱠᱷᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱨᱟᱛᱤᱜ ᱯᱟᱪᱷᱤᱨ ᱴᱤ ᱟᱞᱟᱢᱵᱩ ᱚᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱣᱟᱞᱟ ᱤᱱᱡᱩ ᱜᱩᱫᱤ ᱜᱟᱞ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱥᱛᱮᱨ ᱪᱮᱫᱟ ᱛᱤᱵᱤ ᱟᱨᱟᱣᱩᱝᱜᱤ ᱥᱩᱜᱪᱷᱤᱜ ᱫᱟᱣ ᱴᱩᱜᱞᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱥᱤᱨᱠ
4: Si chung lian xin
5: Carui dam ji la lang zhen
4: Jil bi doker cha zhen
5: Ri bi ar dang kang zhen
4: Na chu na chung si bi er ga chal ta zhen

0: Yanyanyiwi, tuku chong chong so, gongning jina chi tipa gashji kishkalam ni lagshil shtamjil ara unjian jukse gongnong di nyentang nari. Shtamjil la nyanyi matzil kargan jayu ka lagshil yang achi nyentang a. Dana tuku chong chong cangma ga wujay kaman zhuko. Hari, dana chi shuni tisa damzin yin la po jarjim ga chapshili nu ga shijung chagchin kya tang shila si gongnong. Achi ndi nyana tang a na chong si pi gashji kan jigti chanba hari ga pi gash kongga na shi juyil.
1: Anna, Anna zgata, chera shila nyaga alitab ka chukhu yin zgya. Chukhu chamo zgri zitangda, ta chi masi na ngi matung ni. Hrchika shtapo nyam shunja dhaka kharu nyam kriye ni, lira chama jintan chukhi nyo ni tamo zgi yin zgi. Karnyagi jinta chamsanga nangani, aranga dhukhu ga jenar sungi dayo zgya. Ari, dharkabta, Shilan diksa kimda? Kirgin diksa arguyi nuga jimtsin chasgin di toku chong chong chong maga ki? Mahina shibta nyunda, po jargimga, kitang shili zhung seni, chicho ri zhung yu kwa zhiko. Nguan zgata, loshu jewi zimu, arantung zhentatang jawi, galaya zga chiyo zgya. Galaya teta si margin dung chini kira. Marga cishwa ti nara galaya teke chini tamo zgi yinzi. Arie chara. Nyema zga shtam malaga. Zimu ga galaya dung chingu to uwar sung zgi ya. Zimu ga yang te semdi giri. Nyengar kana nga si ma sunga. Hargomu anjil ma kiga. Degi sem kri kono. Guna unu ga kira shila nigi hinu zgini. Kanyigira semdigi yashura. Kyrgengi shekyo.
2: O, tamandig, da tsama tsu anyiga dhendayin. Anyiga jinta seju na anamyang gunga kori dalita. Adukku ga alayira shungma tamnar ya.
1: Da zizg. Shilagira shimdangzgi jabdangi.
3: Ya, da chukka chukka. Da anyigira semdigi yindigirako. Sungi adukku ga alayi tsana shagago.
1: Da zinu. Kyrgindra thapa shungi, kanyiga sungi dhukku ga alaya zaju semtha jetang ziya. Dhani wali zongta, kyrra shila nyigi nyenshig gaga yash jachika ranga ta, shugzha tsamjila sungi khtsar chali, za zaga nga ma ta, zimu ga alaya ta sa dhana yonu ga shkima gyagchin, aegchin zavra se gunu tishki tangi. Aranga argamzikinanga vzhigiya biyonu kosonsi.
4: Yenara, zabraga chimtata shiga shtambu inikara. Nyamargota argunga shara nanga prindyu matamni tamo shkamuzita yintansi. Chara shila nigara tam mesungi. Nyingina zabraga argondamni yarnyu marnyu iri dangarjavi datsigya.
1: Nyema zga ta, zavra tsanga jenga shawar zgini ta, zaga zga cheche zga ta jabkhi zgina nga, kazi manga manga zga lagi tkri yungo no, shila ga rgtang zga. Tani ta shila chungtang chika zaga ta zungi.
3: Yaro zgin, che nyuan go. Ngar dako ga alaya, zavra ga ki tangi chema zgi zgi yoka. Ta chu rangi tab natsuk tena. Alaya ta tsara kira yungtav si. Ta maayi ti. Ngi cho khamba kangayi si njwa go.
1: Ta zi shenu.
3: Ta tsagi chakagri. Ta shkigi ala kyam sungi. Shkanglag zorungan dar sik. Tsitarajitong. Nga tsungi alaya kira yungtav iya ya.
1: Ta zi sheli ta. Shira alaya linga wasonsi.
4: Ditsu tsage zingorno zhigini, ngoma tsagati ngomtsir chiwi alaya ta shira kiri yungi, kira shila niga laga ftaytangno. Ta kira shila niga duku rga tangi, ghanamdang samdang shishura, kirginga,
2: 我妈挂针起。
1: 더지리 실라가영 카툰 차니 그저기 저것도 하디무 참부구니 실안조가 적당하시 더니타 체라 실라니기 큰니가 삼둥거름우 돈토함은 돈노 혹시 얼가이 다 리마실코리 여이 포장나 로주이스 큰니가 실안조구노 라워드니 Та чу чембу хштын самни а балып дукутарнга сэгя кикони тмуга рап казга тундас Шкал тита шлаг чу чембу тэрги та енд хштынни чали нэшкл зу хоршура а чу чембунди анига чигичиг гари тэв зину цымнауну гчиргинг
2: чу марчигра Nga tabi yukwaz giyo ya.
1: Da ziri. Alayi shali khaan nga zungi. Shala kyrginga yawa kharita che gataansi. Kharniga chuu chenbu di shje tungo jita. Chana nga onu ga nyamu tsangmaduku yashtya marchyayi. Yashchung marchung yiko no shala ga rigi. Da shtogui mawa zanandu tangi kachazu tsarara mzirgayo tsik. Shilaag simagayangi kaanangga xchi tsigayaxin gutong nojigini o shtammaalaga karga kaanangna yonuga galaay chananga buh zithongi vasongzgiya. Da shilaadagu xiexsongi o tahwi zhigatang nariya alaay chananga longi ta. Da xiexura chirginga shki tami ngashura da chaga harka watansi. Da kanyiga chaga harka watang nuzgini, tuusang tong nuhtara, hanyigzu hujeri, kazu lagi, da chanang ahdi vdatsi. Chirging,
2: oh, namgima, da tabzgi yon namara.
1: Da ziri, da lidao chihkabde da. Haribadziga che che zikata, aranga chaka tsangma kiali, chaka nyema shoga yungo nu, chirginga da khchig aragi,
2: Nga tabzga yuqazga yotanta, nga tabzga yuqazga yotanta.
1: Da sejura, chungtub chika aribil tihtuwa sungi, ribita zontangi.
2: Nga niga layo, chunung alungta ya, chu arima sunga tsuakuk. Da manji, ngi chu chaka tsangama xsaji yin.
1: Da zi, shenu. Aribidaku hikiyag sungi.
2: Tokchi yemeningo, tokchi yemeni, nga arima jo alayi tsayung ya.
1: Da ziri, shirkori chenanga alayi tsaga wasonsi. Tsage zingor nojigini, ribaka alayi nyetangi, shirkori kyrgina vtaitangzi ya. Da nita kyra shila nyegi lalung munga gai. Shkawa munga vchali da, shirkori jayi pochanga yargu ka xitoni chikti no. Da kanyiga yungju chesungi.

야냥이비 두고총총소 다다치적 산지능전반던지나 나총시비 가치근지기티 참바 하리비 가르콩인 하리 떠나 공인지나 지식심 제로관인 땅나라 떠나 순이치 나총시비 대통 정희리 대통 코르치 희샹 가세고노 크흐선반데 참망 우즈초주엘 하리 대릉근 우초주근인지 땅나 가람슬 통나 참바 원국시 타범세고노 저완더 ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས Haramguk niwa tuwanda gsatung guk. Chamnil hudang naan cheli mankang asini da dengi naiw dang stani manji xina chani damozgir. Dana haramzil tuwana chamba nguanguk xe tabuse gunungda zhugu chongchong changma ga tamnina ma tamnina di yerxin zuwanda chichu sara gara zixet dang nargu. Hari dihanchan ningina yung zhugu chongchong changma ga wadetang jenxi dang jilwi xixia mangozga wjangju. Da pu jarjim gina yung chamnil nguanguk gorga xixia mangazga chichu ngushtay nar zhugu chongchong changma ga yana yuk. Hari, tana shunichi tisa tamzin yila, zhugu chongchong changma li xia ge cita ketsiga nying zhugu yil, tana zhugu chongchong changma ge harigwa xianggu zungwa shibda nyunggu. Hari, tana kil tungamu kanyin zi tangana, harkani ghaabzgari, tsarkani ghaabzgari, akazanga mamu jodangma jariyang tangta. Chakil, harkani ghaabzgari, tsarkani ghaabzgari, akazanga mamu jodangma jariyang tangta. Chakil, Ari, da kenda njina, chukku chongchong maa zika pachir kejirandu ka. Ari, dihanchin njina, kil ganyo amu njina, yarkani chasi, markani chasi, xini jamtsu mirjin. Chakil, harkani chasi, tsarkani chasi, warna jamtsu mirjin. Chakil, ari, ndanjina, chukshuk na unu ga chukku chongchong maa zika kejirasam ga. Ari, kenda njina njina, chukku chongchong chongma ga, akka chiti, kesona po jargima kelensho cha, dimdika lakche, shila nyemu zikhtunga. Ari, makina yang songi nyengkur ga chukku chongchong nangisa pama, haka ane jina yang chukwa. Ari, dana chukku chongchong chongma ga yang, derin ga na chongsi pi gasi lim tsangana gori unu ga xisha chongma, jika manju wa, yela shi ga tambo xe zong, nangisa, Tumar tu nuga sashkya lakshil, alu tang day na marmi jang ganamjir nye li samba gu, wawi siya masi jang kato nye li juwa xi se gunungda, narjib ka lunga markira, dan jina chukku chongchong changma ga jambi nula nyar yung nga riwa yin. Ri dina dirang na chongsi bi gatsi limtsin yung dani tongsim jugren ta dirang nduanzin ba dang somjigwa po jargim, somjigin gankarwa sargya jah hinura cu, darkalwa damjin cu, shishjib darkalwa, ngantik tsereng sonum rinchin nga tsulim tsang jima gachuni yang jirtik yuyil, chukuchong chong tsu, nikukudimu si

0: 야 tukpa namba, tarta chechak nyenam tunjuan zimba nivar nung chanjik ponya ge tatung len chanjin. Che nambi mintata sanshi nung var rga sishi. Dina chamda nyang tukpa uzga kalama kapar tunyo ka che tukpa nika kapar nila zgegil. Waya tukpa chu dimu?
1: O, dimu, dimu.
0: Ya tukpa ge chamda ni?
1: Ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ajima ge den chen ngayang khapur tong da chori wa jin ta lma tong mu ge mong le zi ko ti la go
1: ya ya ya
0: ya ti na men ta ta nga chu len chen de la nyem ber ga se se ti na ne kup ka ti mu
1: ya
2: o ho ho
0: Ya si denga nyan kun chukpa namba, chamdani kodiga yo nuluk chi ngombu tondribra, traki roma niga, ngwari danyan sergu nuga tonglendaygin, chami sanshi nang var rga sashi.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wadi khatuga thun narata, nga thakir ta yora maasonga che ka sakhang na wayonga ya.
1: Ama ta so, wale chu arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong mankang ta shagazi chigir adawa nacha, nga gangu nigara techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shonga dhakti na kini adikchiz gira wano cho maksa seka chawach.
2: Che tira, ta mirga kirmo temkini marambab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yag chamo zgondig ta ngay khinda, ta?
1: Ama nga nguma zinye na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dar tika lo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukku zingi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalon sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kura mu. Nga nachuk zu nana chazu khalon gura auk. Cholo gura auk. Chansong mankang nita shangchin yungi nyamli manchi kuna chukku ya. Manrinda arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikkar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar guthaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi dashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatere timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, na nachi mankangka na khaparantrasi.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gathu. Dyn ya.
3: Shkang lg kwaakil na na chang song man lam. Rinzir pagnil shong na chang song man lam. Chang zi yong kham chik na chang song man lam.
4: Ya chukpa namban jigin tar tsangmi dhokkir lhamu tang cezong bim sukkar shtenjil arangjib sayar kunu gu adonglen de nyen shogo.

0: ngonbu mara
1: ngoda ngonbu na tan ku kar tes amar ngon chori ba
0: ngari ari te lan tan no ha chang ke da chi ngon chi tan tan ga akhe ga
1: tam shen nur devi ko sung bu jam tok chi gen ta ba na
0: ke tam nu devi ko sung at den re mu
1: o
0: ta te ge tsu kan ji ma Ketamno Devi Kosong. Ketamno Devi Kosong. Ta chizgi no chizgi tanga. Akhi kya.
1: Ta
0: chizgi zhugun tuk chigir. Ta ni ta ga chwa. O, khel ta chizgi zhugun la. Tung karu dewa tukang saasig. Ayang ngumbur. Arayva chakang namasig. Chengi ka korzgari. Sena ra chukni tamozgari. Ya, kerisira tu pu sunum dorji na thotong len sinang asik ne changu ge.
1: Lapki ni mara.
0: Ara ya, ara.
1: Lapki ni mana?
0: Ari lapkhir go.
1: Aya.
0: Lapkhir ya. Thotong len sinang thotong asik zum ngi re chi shar ga ng tong ni waz alo na re wa ek yo tara. Ya tani ta chi. Ta ge ta khu ta hi. Ta hi sona shar ga ng tong ko dgi ko. Ma hi di ni war. Ketam nu Devi Kosong atun.
1: Oh, ketam nu Devi Kosong.
0: Ya, hik.

Uchina kiwa menu watawari ya. Kugate alemba ga dagjak su watawari. Ngina hantro yo no yon maro taung a dichine. Ngina a dichine chimanje na dichine. Uru sona de menara shno shuo de wonara. Chidaka de wonara. Kelse gana khichete che be kunu nan nan ju nu. Temu ga nan a bichi ji wonu. Titakata uru shuo yila nyikchi mahona shad de. Ya nyikastri Mishti mauna chi mandiri nama chi hinda ku ikuni nama tino ti jikhtengu ngugagi shaare ta pantonu wa shaare nama khipata akalala chungi ka hinda kichi shodhi gomu tegunu ta dile teti nara kata jikhtengu ngugagi nunga muzo shunghagi shana nyanga psa nanti lukho tiri shaa nunga psa ga shaare kata lama orga kutunga wii ta uru go Shuwa dunga shungnu, dhe dukhunda dunga yindru na, dunga te yonde yonu, yonde chike yonu rana korwa jet tushirju, tari lan dhin tushirju, tiga ngu chang nara, khta khina tiga ngu chang wana rari, ka lama ka kisang viin dana viin jatani, tari jen ju su, dunga de tari jen ju su, ju tsikatani ta kisang al hosu tang nara. Gada dunga tari jen ju su, dhe dukhunda uru yang guji chanda yingu nara, Kujijan chikhayin kunara nandaga toni ya dinga shantana, dinga dinga ka matunga, dinga yondanta tona ta huawu zanara, yara zanara, gara zanara, dinga yondanta tongunara. Nge hui mayi nizga hui zinjawa. Chi kama nana gomo zaga khtunga, ola yashanin juu chiga kama zaga kama nana gomo tonga ki chartunga. Ta yotani ta kama nana gomo tonga manu khitone ta Ashoo nge kenge teran lak vini uche nara pale ya. Lata kuhea dadu nu tini tunje nara pale ya. Naga saka nara sumeche ton tunje nara pale ya. Guchi tato ta danchok su lan luwa vatun nara. O ta tundi shi chetuna chetuna winye te hendu tukashi atun. Siwa ngama nge ka gomo tundi cheli do ni injira. Ta kuti tonti satana ka hendu tukashi kuriwa zuki shi no samba tishi tsunze tato. Tachiga chungu nukh tukhri. Lata, oga nani oga arangu thungu nukh tukhri. Tinyata, dinga kama thong, dinga yondan za thong tukhri. Natsa walona ra tira. Natsa walona ra, natsa ti natsa ga ma thong, natsa yedza zong zana ti. Natsa ti yedza zong tukhri. Ningu ndima yunga, singu ndima yungu ni di gawa ti chi gu nir ta ti shi ju taksa chuma kamo zana. Tama ka katsanga uzu wanja na jiwi taman jewi dinga, sikpi taman jewi dinga, dhe dhokonda kuwi chini no, dhe dhokota shi nginjo shi shi ka jenju gu no, shem yangji ga jirt gu no, nginjo shi shem yangji ga jirt su na, dinga ti tak talcha rangla pen tuk su no, dhe katsanga losu na tangye, kama shi ta katsanga uzu wanja na, Tashi Gimpani, Maajiga, Angasi, Chonjanjuga, Ndambadga ta Chokpo dhikshi tangzhigari, Ndambad Chokpo shita. Ti mazaka Lama ga Lhaja Tila tani, Katsanga Aama tang Shangmu tang Phuga Gita la Tkhchang Surjong langi, Anyongni Mua Shong tangzhigari, Anyongni Mua Shong. Anyongni Chonu, Manu, Tidu Khuti Khaga, Katsanga Li, Dimu, Samkat tangni, Tmu dhka nga langzhigari. Nyoni shangyi ta, taa nyoni shiye nyi maare, a dawa ngati tigdhidhga shotak tigdhim. Ti shonu kaga ta, li la pen ma shenzi, kaga penba pa ma zir pen, penba ma shenzi, chizhi shota pan a zir pen, a diwa shong tengzi zinu, li la, a nyoni shonu wa diwa. San we la gawa, li la diwa, san la ga di to zi di. Tani ta kishya ngishya rituan zhenju wen dhamba chukhu gani ta, a nga shi ga chong zi. Nga kanga shinir na uru chashi gimpik lina aginda na ta lukhan tsangma aginda na nga shiga tsundi. Ku ta ngishir rituzga tsundi nduk tindiga chwa chali shima hansi ka litundiga dina nduk. Tika ta gumbandiga shidigni
Anaadi te gugadi, asha dhigir gununda gumbaga kachadir, sakata kayata shakirishi tajakshin, sadatakda shanchadi kajakdi. Chana gumbaga chani mbichiz nunan totiri. Diwaga shchidini idina, diwaga chani vatangni idin nunan tiri. Adatangnu utana kunyana mara, vatangnu utana kukunari. Tiyangata shchidini vatang aadana. Shina dhigina nyantos unu tigido tentiriya. Ta tagni ta shina nyana nyantos dhigima kur cholan juji zinu nung to tiriya. Tani anga chir chota jipa shibu na shagira. Chuta nga shini anga chir chola jugu na chenga na anga san nikha thamba po kuwasi. Anga san nikha thamba jashi gimpeke sohkhon samala pola tora ta. Ta cho nga xin tani, ta nga chir chola xin chunga sona. Kete ka nga san, nikha thaba se kukaya nga san shira lagna yukumeke. Kaya da, shira lagna yukumeke. Ta san digi ngu thongi ta yang lama ginda na sona. Lama ge chi songa zanara. Sokhon thama ge chi songa zanara. Chu nga chir chun chun chun chudu shaga. A zanga chi ji sha zong zira ta. Yina ya, chu... Tārāgā chāshī gīmpē nī dēn wē, tēchī shikuriyā ngūsā nī khā thāmbā chī tērgū gā dē, tēshī nā tōrā tā chō nāngā tērē nō, tē tārōng lūsūngā nāngā chōkū gā dē. Gā dē, ngūsā nī khā thāmbū tē lūsūngā nāngā chōkū gā dē. Jī nī lūn tē tāngmā rā yō, tē ngūsā sānā rā yō, tē tāngsā tārōng rī kōngā ngārstī gōmbā nā rā tē yō kū khā bē rā, chidhirā nā. Nga gumbani mandi ta meran bachita na ti chokwa gumbani mandi na chokwa ra chi. Yunga gumbundumudu pola towa ta chi ta ti maratona chokna gasti gumbada tamu nigilandu ukuiz gukwa ngi kwa ra. Ti nigilandu ti shaga, ti nigilandu ardadiri. Ti chidi ardadiri. Chi gumbani si itani ta chu mandi ka yuji na ti cha sirindu gujirimu. Rata. Sala sarin chila chirindu no ti nadu ra. Chi sina sirindu gujirimu ti te gujir. Kitunga randari. Nga so nikha thamba. Gomba pootazna. Te lama katsanga, dike kacha ti nyana ti na yu khwabi maharata. Onche chi lama kunchukka tiji ga, chu sema dira, te po tignari nima yu nirayde. Te dukote chi pe tkisona, chu shinji ka tse shaatze. Lama katsanga tsasongita, lusi mangora nita nika taba mitsana zila ga olongze. Ta yungto ta te pe tani, ta nga chiru chundinza, nga chiru chundinza. Lama kitana chu, ki nandiga nga sanyi ka taba zayin laga yonzi nu sandi maayiri. Sandi chu niga lama kunchukla suwa tola, chichung songma la jangji shira, ti chu han tukuna rata zinari. Tika etana nguma nani hong yonzi nina, tsa kri yong tsa jokzi nina, saga nani shi yong tsa jokzi ti maari, jiga ta kandik kunari. Jiga ta kandik yu dita, mungo ayang zina ta adikji zunari, mungo ayang nani. Chichura tiyo pa ngusana tiyo ke bhukku uju na ngami khasangzi jo kukia, tashchuk su kukia. Ti ta ku bhukku uju suna shchika taka nukki shikzi uto injir pa. Ota tumu ziri ya kuwa te. Tani lama gata suno ta kusunga sandhira manu lukto. Gunglu nikha ni ta nga charitu kati sa shiktanga adhi, nga charitu no de. Da rito pa ga sachara, nga charitu no to rito pa ga sachara. Shadra ghanama la sombandze, de tato kongto konglu nikha thambare. Lami thijile nyanzo cha dombayang to, tani chapi ghanshu, luza kazang chije huwa zongwo, nikha zanga lama ghashchire. Chashi lhambuwa ngachan zang, lama nyire. Zongsi luza chachan, so lama muwa shikin dhani ta chiji, donga ka chige udo nina, kachi muwa santang zhigade. Shurta, Tegyu chitze, nyayangu chitze, shi chitze di. Kitzunga gumaangu tegyu lorni gunga tani shi zi na, chansi shuryang maa zung ti tukhu ti shi zi, hui jia di tangsa huwa yu ni nama ni nita mi shi ge. Maang kaya tuk chan nga chan na zi, chan waya sa tuk sa nga si, chansi shuryang maa zi. Kasha naro shukwa zhukshu, yaa ngaa saa zhukshu yung zhe. Chanti shukwa yung maa ndi tukni, tukyut. Kiki lozang, tanzan li nyanga shi zhu. Nyanga kulga, nyanga melonga sawa. Nyanga melonga sawa shunjir maa zhu, tima zhu kulga yung zhe. Gondo nyikhi, tachik tanyi zhu pati ditata. Yung yi kisang gai lama lambu zhe.
lamanga ga do yebu de bu ye lamanga ga do jide ngi ya tene jwa ton jik kika ton zne ya de ktingen den jok tene jik jik ton ni ma sin je de go ye lamin de na ton eta lamaga khucha tek tsa sha sin man di na na gu ni chi ya me kus man di na ku ji chi ya me kus ti ngo me nya na me long ga ta na lama kha ku ji chi ya me ni tmo di ne na yin ma ti ku wa di la fi ku wa ngadi na na ku ji chi ya me ku nu ti chi na lama kta nga ga du ji ta nya le ba zi ku wa ta nya le ba zi ti na ta nya ga me long ga na na xiang zhu yi zu se jie zu qi wa me ta kha gu su dan ju ne ka yin su ཨ་ ཏ་ ཏ་ ན་ སོང་ གེ་ དེ་ནེ་ ཨ་ ཁོའི ཉི་ མེ་ ཏི་ ན་ ན་ མོ་ མེ་ ཁུ་ཁེ་ ཡ་ ཏེ་ ཁ་ ཏ་ ན་ ཇི་ ན་ ན་ ཁོ་ནི་ ཤ་ མེ་ ཁུ་ ཟུ་ ཁུ་ཨ་ ཏེ་ ཏེ་ ཁ་ལེ་ མོ་ ནེ་ མོ་ བ་ ལ་མ་ དེ་ ར་ ལུ་ ཤེ་ ཇི་ ཁེ་ ཡ་ ཡང་ མེ་ ལོ་ མོ་ ཁུ་ ན་ ཏ་ ཇོ་ ཆེ་ ཏེ་ ཁུ་ནི་ ཏེ་ མོ་ གེ་ སྦ་ ཤི་ ཡུ་ ཁུ་ཨ་ ལེ་ མི་ཉེ་ ཁུ་ཨ་ ཏེ་ ཁུ་ཨ་ ལ་ ཏུ་ ཏོ་ནེ་ ཡ་ མེ་ ཇོ་ ཁུ་ཨ་ ནོ་ ཌི་ ན་ ན་ ན་ ཁོ་ནི་ མེ་ ཁུ་ ན་ ངེ་ ཉ་ ལེ་ མ་ ཉ་ ལེ་ བ་ དེ་ ཏོ་ པ་ དེ་ ཏོ་ པ་ ཉ་ ལེ་ བ་ དེ་ གེ་ ndabu kuwa dhichi shiraa kheera tade taka shiraa shintangze ti taro tima re khunjir tima dhe ti jiga tada yaga nga tanggan zainu wa yangche yela laga yongze ayari laga yongze aga tangze aga yi ta kaga yangche yela tu tiri mayu rab ndabu tangsang ramo ku gishtang lozang tang yinpa yongzun gishtang lozang tang gara ta sawe ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱭᱟᱝᱜᱟ ᱯᱮᱢᱮᱛᱠᱤᱱᱤ ᱦᱮᱨᱮᱫᱤ ᱟᱸᱡᱮᱢᱟᱜ ᱯᱮᱛᱠᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱮᱛ ᱛᱮ ᱦᱟᱸᱡᱮᱢᱟ ᱛᱮᱢᱜᱩ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱭᱟᱝᱛᱚᱱᱫᱚ ᱪᱷᱚᱫᱚ ᱛᱮ ᱭᱚᱱᱫᱚ ᱠᱤᱛᱟᱝᱜᱮ ᱠᱟᱡ ᱥᱚᱭᱮ ᱭᱟ ᱭᱚᱱᱫᱚ ᱞᱚᱫᱚ ᱠᱷᱟᱫᱮ ᱠᱤᱛᱟᱝᱜᱟᱛᱚ ᱛᱤᱨᱟᱛᱱᱟ ᱭᱟᱸᱡᱮᱢᱟ ᱢᱩᱜᱩ ᱫᱚᱱᱛᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱪᱩᱣᱟᱠ ᱞᱟᱨᱤᱨᱩ ᱯᱩᱛᱮᱝᱜᱟ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱦᱟᱪᱤᱜᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱚᱛᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚᱫᱚᱱᱚ ᱛᱟᱥᱮ ᱛᱮ ᱠᱩᱜᱩᱱᱨᱮ ᱡᱮᱠᱮ ᱞᱟᱥᱤᱠ ᱡᱮᱣᱟᱫᱱᱚ ᱚᱞ ᱦᱟ ᱡᱟᱜ ᱯᱚᱣᱟᱫᱱᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱚᱫᱤᱜ ᱨᱚᱱᱥᱮᱱᱟ ᱦᱟᱭ ᱢᱩᱣᱟᱫ ᱛᱮ ᱜᱩᱠᱩᱢᱚ ᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱡᱮᱠᱮ ᱱᱟ ᱞᱟᱥᱤᱠ ᱫᱚ ᱪᱚᱵᱮ ᱯᱨᱚᱪᱮᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱯᱨᱚᱪᱮᱭ ᱫᱤ ᱠᱨᱢᱚᱱ ᱛᱤ ᱜᱤᱨᱟ ᱯᱨᱚᱪᱮᱭ ᱫᱤ ᱠᱤᱪᱷᱠᱨᱟ ᱵᱨᱴᱟ ᱯᱨᱚᱪᱮᱭ ᱫᱤ ᱠᱢᱵᱨᱴᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟᱨᱟ ᱯᱨᱚᱪᱮᱭ ᱫᱤ ᱠᱞᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱤᱨᱮ ᱛᱤᱢᱫᱟ ᱛᱮᱭᱵᱮ ᱚᱫᱤ ᱛᱤᱢᱟ ᱡᱟᱵᱮᱨᱟ ᱜᱩᱣᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱤᱵᱩᱨᱟ ᱜᱩᱣᱟ ᱥᱤᱠᱫᱚᱨ ᱜᱩᱣᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱤ ᱢᱤᱪᱚᱠᱚ ᱫᱚᱵᱟᱨᱟ ᱜᱩᱣᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱤ ᱢᱤᱪᱚᱠᱚ ᱱᱟᱥᱮᱨᱟ ᱜᱩᱣᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱤ ᱢᱤᱪᱚᱠᱚ ᱡᱟᱵᱟᱞᱟᱨᱟ ᱜᱩᱣᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱤ ᱜᱮᱨᱟ ᱢᱤᱪᱚᱠᱚ ᱠᱤᱥᱮᱴᱟ ᱜᱩᱣᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱤ ᱢᱤᱪᱚᱠᱚ ᱠᱚᱭᱡᱨᱟ ᱜᱩᱣᱟ ᱛᱟ ᱵᱚᱥᱚᱱᱨᱮᱭᱟ ᱜᱩᱣᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱷᱟ ᱢᱩᱥᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱜᱟᱱᱟᱱᱟ ᱩᱡᱩ ᱥᱟᱞᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱛᱮᱠ ᱠᱟᱝᱜᱟᱱᱟᱱᱟ ᱠᱚᱭᱡᱨᱟ ᱞᱟᱛᱮ ᱠᱚᱢᱵᱤᱱᱟᱨᱟ ᱠᱚᱭᱡᱨᱟ ᱠᱚᱱ ᱞᱩᱭᱤᱫ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱤᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱩ ᱛᱷᱮᱴᱤ ᱡᱚᱠᱟ ᱠᱚᱞᱚᱭᱤᱫ ᱤᱛᱤ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱟᱫᱩ ᱠᱚᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱩᱨᱩ ᱧᱮᱞᱟ ᱵᱟᱫᱜᱟ ᱦᱟᱢᱚᱱ ᱢᱤᱧᱮᱱ ᱩᱛᱤ ᱦᱮᱠᱚᱱᱟ ᱟᱢᱟᱱ ᱦᱟᱪᱤᱠ ᱪᱩᱠᱱᱩ ᱞᱟᱥᱤᱜᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱮᱱᱟᱞ ᱦᱟ ᱡᱟᱜ ᱥᱮ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱩᱭ ᱩᱱᱨᱮ ᱦᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱮᱱᱟᱞ ᱦᱟ ᱡᱟᱜ ᱥᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱡᱮᱢᱵᱮ ᱭᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱢ ᱛᱷᱱᱤᱜᱮ ᱠᱷᱮᱨᱮᱫᱮ ᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱢᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱷᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮᱫᱱᱚ ᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱢᱟᱜ ᱛᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱷᱮᱨᱮᱫᱮ ᱡᱮᱢᱵᱮ ᱭᱟᱝᱜᱟ ᱪᱚᱥᱛᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱵᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱫᱩ ᱠᱷᱚᱛᱮ ᱠᱩᱣᱟ ᱞᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱢᱮᱱᱩ ᱠᱩᱣᱟ ᱞᱮᱱᱡᱤ ᱱᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱠᱩᱣᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱱᱟ ᱠᱩᱣᱟ ᱠᱚᱱᱚᱜᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱭᱟᱛᱮᱱ ᱠᱮᱝ ᱛᱟᱫᱮᱱ ᱵᱟᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱫᱚᱱᱚ ᱠᱩᱣᱟ ᱛᱮ ᱞᱮᱜᱩᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱮᱱᱡᱤ ᱢᱟᱢᱚ ᱛᱟᱠᱷᱪᱤᱜᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱮᱜᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱠᱷᱤᱥᱚᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱝ ᱨᱮ ᱞᱟᱢᱤ ᱠᱷᱩᱱᱡᱤ ᱥᱤᱨᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱛᱷᱤᱠᱷᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱡᱤ ᱢᱟᱱᱫᱤᱥ ᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱮ ᱞᱚᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱤᱠᱷᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱡᱤ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱠᱤ ᱜᱩᱱᱚ ᱛᱟᱥᱚᱞ ᱦᱟᱢᱵᱩ ᱠᱷᱤᱣᱟ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱨᱮ ᱠᱟᱠᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤᱭᱟ ᱭᱟᱝᱡᱮ ᱡᱤᱞᱟ ᱞᱟᱜᱟᱭᱚᱱ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱᱮᱭᱟ ᱠᱟᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱛᱟᱪᱮ ᱠᱟᱠᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱤ ᱠᱟᱠᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱱᱟᱨᱮ ᱜᱩᱱᱴᱟᱝ ᱭᱮᱡᱤ ᱠᱟᱥᱟ ᱨᱩᱱᱡᱟ ᱨᱟᱝᱞᱤᱱ ᱫᱟᱵᱟ ᱩᱢᱵᱩ ᱟᱫᱮᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱪᱷᱟ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷᱤᱪᱩᱯᱟ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱫᱩᱱᱚ ᱫᱤᱣᱟᱛᱟ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱜᱮᱛᱟᱱᱟ ᱜᱩᱣᱟᱛᱟ ᱩᱢᱵᱩ ᱨᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱩᱱᱚ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱪᱷᱟ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷᱤᱪᱩᱯᱟ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱥᱤᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱱᱛᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱟᱝ ᱪᱮ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱞᱤᱣᱮ ᱧᱤᱣᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱡᱟᱝᱟᱥ ᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱟᱝ ᱪᱮ ᱡᱤᱞ ᱡᱮ ᱥᱮ ᱛᱩᱱ ᱤᱥᱤ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱱ ᱯᱮᱝᱠᱟ ᱫᱤᱣᱟ ᱛᱷᱮᱨᱚᱱ ᱛᱩᱱᱡᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱟᱥᱛᱤ ᱠᱷᱛᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩ ᱡᱟᱛᱤ ᱱᱮᱥᱤ ᱥᱤᱱᱥᱤ ᱦᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱷᱟᱛᱤ
ci nxi so ci tan sari zu kai sala de gong zhang ye de ji ke si ben ke wan zhe ta ji zhong lu zhen a gin den zhen de ne a zha du ka la pa a zha tan zha wa a zha pa ne wa a zha yang zha zhang du shen zhe wa ta de jin ji hua mun ju a de ju so sa na de ke zhe ge ni de ge tu ni zhen de Samba tenche lula jiwa ta chipri shipi rikhi ni tatak khtamban za chak paywa la datang chayi maha wancha ta chimbur chirir de gunglu ni khsadang gato chidang lama zang ngay chidang zang chana gunglu ni khsadang gato ne ta rikhi ni tatak la uzu nina kiwi rikhi ni khtamban zambi uzu khtamban za khkang zambi shiwa gacha sunga zana ta chichura rikhi ni khtamban zani uwe uzu no khungdei nara titaka rang rang na rang me na ra rigni ga tamba da na rigni ga tamba ye na ra chi ga tamba da na chu kan ji ta ga tamba da na chu ka ga ye na rigni ga tamba mu khuwa do un ma re rigni ga tamba da gu no ta ba ti a za she de ko na ku ji ma re chang a de ko na ku ji ma re su chi re rigni ga tamba da gu no ne rigni ho pa zim ba kha pa wa ke ku gu ne rigni ho pa ta rigni zim ba ta rigni kha pa ta na che rigni ge ta ba zong ta na re ma pe ze rigni ge ta ba ma zong na re ta te re a gong lu ye de ni se yi la ma na ga du ji she pe jin ta te ni du ji chi chi ka mu to chu ta yi wan de di bu lo wa gen de zong wu gen de ni la rim ta lu jung ga da ba se ze zhe zheng gen de ni lu jung ga da ba se la ren ze da ba ta da ga ta lu jung ga da ga se ni a rang je la chu xi a yang ji tong ni ni xi la san ke wa qi ding da ange xiong ma nyong de a san ke wa da san ni mu lu su no san ge wo zhe ne zhe ma de de de de ba je la xi no de mo ngan che de mo xiong ma nyong ni ge de ba qi mo de je la xiong tang a de ni re bu a lerim to lu jong la ne ni che to ne a rang je la thu me chu xi xi de ge a chu xi ji de ji te ji pen chu a chu xi xi de ji te ji pen chu tani yang ji ji de san jie la yang ji xi a tani qi tai jie la yong me nu wa dong ni la gi xi zhang zi dong a ni la gi xi zhang zi de de hun de ta so ye ge ge nan ge zhe a so ye ge nan ge zhe gong zhang shen zhi tan ba pai zhi ta zu ke zhe sa jia ge qi gu ge nan ne shen zhu de yong cai gan wo ru shen zhu gu nu xia ka he ka du te ge man ge zhe Shaka harka dukta ka mangram daya kuna dhiyin guna. Tiyon di, aza kisona, tansama luna kisona guka, kisona di, yodo chuka guni rintu dina, tiyon yi guna mo, tiyon yi guna. Tiyon da aza guni yi chizu re. Tata tiyon chime guna wu, chime huwe guna wu, adamba zi sasha zunga yuka. Tiga sasha zunga adamba zi tang tanja la kitsunga sana. Gunglu su chika kasa, ngachan kachin rinchen yishi tashi zi chunkur tang sukta ta yu kaji yi cha yotu chung yi ndawa la nani, yi yasi cha nyanji cha dhagpur. Nga su di gunglu simchi su chika tuni ta yi lozang chukih tamba ga dhagpur. ウドジャタガディサジャテガトジョタカジャグイチャモアドクトガナイクトジラマグタンビアドコガスイインダウイチャカチェンチンルンボチアリチチョペテクアリチチョペアリチチョペゴドトクワジラケプシェピアラマティカニガアリチチョペズネクワタアランジェラトクワトプシェクノ Anakka kaga rangzika tukwa tinto tong tino wa lama te la rikichi jo penz jiri ya. Ajin dawi ye tselin dini sa apayan jasong zi. Te sema to ngohten tang chi te lama ndan te lama sara ngaga doji ginda na song ne. Ya kitanga wadwa nguwa shi ju raga paga nansong zi mendoa Sanjiji tanbi gurtu shiktini dindu kumpadu toni tiga shanjiri di kisanga yang nganga ka guni shiji tato lama ge shikori kisanga chisungdu. O gilong rangu pa sunbi dina shiki jorlu, dini gisa shaylu, di tanja lhatang jitang misim shi mertewi li yana de. Guwa zi,
하마송고 고나 요치 타토 세제르나 시키가 샤프토르 노 하거디 하만데소나 기지가 기사시 노 하거든 티 샤누트 차그 노화 조거든 디그라 가거든 머그라 가거노 하면 디생가 노화 조거 티나치 샤와 롱무 리탕데데 시코리 라마가 크트나 위신 나 위용데 다차리 다다 라마한테 미츠 체동 정거 하 틸린디 송들아 틸린디 송호 교때 조파시지 메크 산디지 메크 진세처럼나 타그 리롱 동르디 더 송노 다제나 라마나가 두지 더 깨데타 치르나 무시 토동 무시 토동 아 타그 리시 유노 때께다 교때 가지메나 드지 무구아 때데타 lāma chēzāng tāng rā sāyā hā tōng tē, ā sāyā tōng tē. Ā gōng tō sōnyī gā kēp kēdī chēmbō yīn dāwā bōpā tāng, yīn dāwē gō kāni lāmi zhāng pē lā shīg jāwā tā, gō kīn dāng tā dōwā yō pā lā tōpā tī tī nāng tā pē dē, kēcāng gā nyān lēn chēmbō dā nā, lāma ngā gā dō jī tāng, yīg sō gō tāng kāng gō gō kā nā, dō zhā pā lōng tī gā chē dō gō kā. Kata yaju manju tiji go guka te tontana shiksan tayi topa sone du te chikhtik guya. Du ti toga kata go topa tiki nungu tsichkido munga. Tansan tarung chichu ngichi go sacha do ju tiksona tana ngichi lama ngang duji tanga zangkang guka go du ti taksan tarung ra yo tis guka. Taksan tarung ra yo. Tanita ngichi ngang duji tanga kan danta wita tani. Didi tato ngichi ngang duji ta gonglu jachi chashi re. gonglu jachi chanshi ra. Shiga nigari ngichi chedong tanga nguwa shiga. Lama ga topa jari tonya ngichi chedong tanga nguwa shiga. Da chi songzi ga, songnu gu tsu. Shiva ganta yantag lama tang dame chi ji huay la long cho cha. Satang lamji yonda raduqni duji chaga kompo nita shiho za tsu tsa songzi. Tsu tsa song tani di jiga tada tarung tahan nywa lu zang chokha yi di nuwa nera tsu che tu kan tsa song zi nda nge laga maung ta. Tani ta ku kani shi jira, kanga nyu jira, chikha shi zi ka shone ta kasanga maung long ten song zi. Song nuwa na na ta dhamo zi uka. Chichu thangma ga kik sani ji rinpo chi gan zay nuwa shantun thangyi chopan ti chik thun di. Tantra chu ji ga topa sinchwa ti chik thun di. Tishkirib. Tantota, jayvi kasung maad gunu wa chichu chi sondash ki tundi. Tien dunga jik tani ta, nishya ngangang duji zanga chi sondi gana. Horda tiki ti zhigi nima ta, sanji jundan diga chichi kolu kornu wa nima reed. Ta ku uzu nina anik zirna anik zirna wa nima shaadu no. Shir ku shiwa ngayma maghzi reed. Mekka nani kwa mek sanpa zangwa jambi yin tang zirin. Ku khidze tato jamba ge palung ge khina da wano wuwekhti ge yungkha ge de ki tsananda tani wale tehteni ta ku jamba nani khisung zirin. Che nan ju na min ju na dhere di kate ta kitsang ge layara di ta yungkha ge tana wudi sonu ga maka tarung yuku. Maka di wano. Tishti ten tani ku shiwa nga man zirin. Ta ku rin ge tinday yungye zhivyung shi ni li ngan ba thang ma tak

0: 에라 디도 콜라 캬파 지무 마체나 지무즈레 지 야무즈 쳇타나 쳇나 냠아지 쳇나 딩가 까게요 께트 테시 코리 이글레오노 쳇나 데나 유랭가나나 도무 츠스 우보드 꺄 게드 아드치 알라미 만종지 아 거드카 초우치나 라마가 푸아테라 만종지 너체 호미 마트스 아 시코리 이글레나 그마 진보 께라 드세란데 yechim chepa yin u tek de yechim tam zo zongwa de sangji che tamba ta semcheng ge di chi ke ton te yin je la de ge shi ko yi ge ti cha ta ta ke zeng ge yi ge te ta na ge che che ma de ze la ge ju sa ma chi ke la tong de na ni ji ten go ngu song go nu ti ge la tong de ge ya yong yi di wa sha tong ge yong yi mu de de ku de ti mu ma cho la yong mu ta mutali mikhi gikhili soni kharshuga ji rima ji tadi chne di ji laga ch chatani zon tar ga ya tge wenye ne ne yo yo shwa na ya tingu ma chala shi gid ninju ta cha po thang kha wa ka de u ko ji tang gu mun zu gu nun de thu ko cho gu ne du ta re na ma re na ta ni zon ti ta ke mu ra man de bu ra ma len ne tani gong lu sin chu so de ne ma ka ta ka ta ga buwaa nani chidu milang mishi gada na khtambu lingbu khichiga milang ka guwaa ta kiin buna langga angan buna langga samba mer khas buna langga suchakta rikta kang buna ra milangga tika tika gonglo sanchi sordani makata buwaa maji tu ta mura mata tu dapara matara tata kataka tamcha jita ni shiganda shiganda matar timitaka sachatana tarong jemendog gukrangi tina jend gunota shankur injer pa doka lata si humu ga la uzu na lison cheka shankur ti injer pa doka tira terjimendi ta mashiz tani maga nan chora ga mal ke mai vi na gunlu ji shege btaga ta ke mai gunlu ji shege tukne ta ksanga rich chopen na krono ala ma chimbu sāng chā shī lhāmbū nā yī kā, tī tā kā sāng kā shū nā tā kā. Chī sāng chī chī sāng chē kū yō nā, sāng chī chī sāng chē kū wū nā nā chā rū kā, sāng chēn chī rū tūn dē chī gu kū mō. Chī sāng chēn chī rū tūn dē kū yō nā, sāng chēn kū rī wā lā, tāng bū lhāng bū shī chī chī lāng tā nā kā sū sāng dī gu kū mō. Sāng dī nā, tī rū tūn yī nā mā. tin ru to yena ki tim riwa ma kana shang se san hua ge la xia la ge u ka me ke ta chi san lu tong de ka ka chu a ji mu wa ta de xian ti xi ta gong lu ji xie ge tong ne ma ge bu wa lang tang de wen zhang bu wa lang nu ji se lu ti ge na bu wa lang nu ha ni lu ti ji na ta gu wa ge shu wa tang ta gu wa yi ga su ji me ke Guwate, lu yigmaga nambuwa, lu yigmaga nambuwa, lu ngaymaga nambuwa, lu ngaymaga, ti lu ka lu yigga suhji yuka na meyka zir. Shichir wudu sanchenga mbuwa da dukhunda, ti nangi sara khasunga mbuwa da, chinye kanya yinara na yinye namare, ti chinye kanya yinamare. Jintaychi na ti tapaga mbu nara, tapaga mbu nuga da dukhunda ta yamatana jimu jimu yinara ya, guwate. Kurd gunuta ti duku tiri, tapa gumbu nuwa, mi u nyata, kurd dhe. Kurd sige sige ta, ngarje chi chi chi chi, gajak chi chi chi chi yu nara, shukha mena ta, shukha yu na yu na marata, shukha mena yu na. Di buwa lantik ta, nambar tukwa dhiga ta, chuhu ji ati kha ta yu nara ya. Kui juzi na chuhu ji ati kha la, diwa shika tutu lu yaka, ni munga khanta zi, ni... yama khtung tso tso tso shay khtung an bhutang dhe dhirang bhutang dhe nalang yu ni u namaray kasung da tso khe namaray dhiga dha dho toba ye yin jow niga lama la khatso ni mbu nu chitang aya ki jima tang tang aad kuwa dhe jima tang tang aad di nyima te mbu nu nyima te khtung ghe hara jima tang tang hangi tani jima tang tang la juu ji aate khatso yina te khsar mbu na khtung ghe khsar sukhi jang tani ta ta cha cha tsu ke gi ne gi shu ga tong ju ma to ji ta ge shu ga ra ma tong ga ji ta ge shu ga ra ma tong ga ti ma ko tong ka lo da chen ne ksa ga ra song ka ta na ta ge na na che ge song ke ko yamba ge shinu wo gomo so go so tane yamna khoni ne yamna naksa ni ne yamna hui cha hui khon na hui cha hui tane hui khon ma ne khor naksa ka ge chi to ne ko hui cha chen cha zu yo yo ta ta rikse ge na nga chama ye ji mi la bu tang zi ta ko chung chi ge te de ke tang na ta na te yo la te o ti ta ke o do la ma na so la bu no de do kon de ga yo ne na sa ri tan jang yo ne tsikhi gunir kuwa di alon kanyu kupa adad lege nyu gu kupa tito kolo nyu kupa ti chanyan ma re kuwa di ti chanyan ma kutsangal hari tenzhangan yu gunir te ma sona kanyuwa di kukir gunir lama kukir gunir tita ke til hari tenzhangan ma sona nyuwa kshinu tira lama manyunga di janja rewi ya dorji tanga tamo sona yo kuwa di ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས yuandang ma chimu zaya ru kukia yuandang ma chimu zaya unu di tak chika ta kachin rizhak tang zi chizhi zhak zi nga lama mungan bu mungu ngichi lama chizhanga muwa muwa tong ra choo zi oja tatanga jishin bu na mlen ta chichi sha zi ra mer adadu muwa tong ra ta choo zi zi ta kizha ta ge yuandang ma di Tilindin uwe jisa ta shuwe nyiga samba, mer, sha ti chaye ta ngisi lama chidang tanga mbunar munu ta ngisi lama chidang tanga uzo nyina shangho ga tanga cindi ga mangti chak tani ta nguwan da tanga nguwan zaya jansha yi tanga yi tanga uwa gomu yinyo kitsanga ngansun ta rigna ra tara kitsanga kandumba tsama shechi ta songchi ta to chika tanga na dangi nilain ga yi taadi nilain na taga yondagma tiga haga liga lakwa ni haga jantagada chu chani dara ku khanuwa jisa chi gongwa jasanga vanyi kashi tanga taadi la zishi nara waka ngashi nara mo zishi nashi nura gongwa nga tsangi do nara lak chayi do nara ka zishi gara nga zi nara tita ku chi gongwa jasanga uru njana chungma ga luk songwa zir ku tishi gado zir yinjana katanga Jiwaati jini nguwaanda ya jinsxayi nuwa lagjie chadara na haga li lang tangaad. Haga li lang tangaad. Chi gonglu xiewe tambandawa, gonglu nikhani, shang maashag jawarata kisang jiksa wainbari. Wainbari zhuwa ngichi, ngichi sajia wainbari. Wainbari kuna la tenziri. Gonglu xiegewar, qi tenji chuwa, ngangun tangi chukka jikzigiri khasun ji muwa khteni mjiiri khasun ga muwa mili gongchang reyni gonglu tikchi reyni tondakka wala shashiwa milansi kakirmu kriziru na kiri krinju jira ya kirguna tika kirguni na tikhenju jira kantanga hai jira tara shunji maari gonglu tikchi reyni mbitaka yukhu unu maari kuru unu maari tata Lu ni khe ma wa la yu hu chi chio gan wu ti re to to vila de Lu ni khe ma wa yu hu chi chio gan wu ti re to nung de di hang ge re Di ma to a yu hun di chi na shan zi yin na shan zi yin ma re Chi da shan ma re na A ya san chen ren ga yu ga gu ta na Xi wa xi ma ren ga sa a yu hu wu lu gu na re A ren ga yu hu wu xi gu na re La de Chi ni zhen na yu xi na mendo na Di zhen de ni zhen ba yang cho cha yu ga ma chi na Ng dong re re ཁྱི ཕྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
2: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

0: Цорнын уушгал лунчин.
1: Цомын уушгал лунчин.
2: Сарангир нямжу.
3: Нямкнамба чэнамба димойна. Дэрэнэ сэрцэчэ дажгби цинэрни данг. Ажарсэчэ дангави цэвчэл. Уурсэчэ дангави цэвчэйнла. Задавашэл. Шуни тэнди сарангир нямжу лэцэнчэ нантуна надэжившэл.
4: Ralung tanga jamsu dini khar nabjil nyamli ji liu sarwa tsam.
3: Tanga shkab jachik bi zhongwa cengzum jachuk tang sambi ishtang, jajir gunjil tang, jachuk rangdik tangarab jenin zikhtin chi dihko sarbi ngur tsam.
4: Shangchin tangi jenli yun lankan ga jinsu di.
3: Shangchin siljungi tangzu jachuk tang jenli jachuk di.
4: Shangchin manchin jenli yun lankan ga zhongsib darpi ji jachim hchik tang soyik chik chimtar shibshir shengu tsam.
3: ngawi chingyi gongsong gabsi zongwa shangqing yongjian zaqul chongshe gimku qixiang kundun shanang shel shuni nangdun la shifta san shu
4: har nabji ji ruli bewa ne dang zhongyang ge kelkong jian tenjur pe ji la gendu dong a dang temong shigen ji yong ru gendu dong ru mo ni dong bi ji chun ge qin shi yin zhe ju shu ji xi jin ping ge dan dun har nabji ji tuan li sa ri dang men na nyam ge le zi lu zhong da wa ji ri Jyotsil panchin huyajirin zimbajilar gandil dangarti nipin nyamjil dang tamung peji yungur shegi. Dalu na lungin changul zhunga wangu cikbi lu yinla, rinim janji rukjir lu dangbu yinshang, rukli shangchin ji jintil mantab shidi, rukli jensul nga lin tisang da dunga dang, rukli shetang lagjir, rukli chapkung jashil dunga jishini, karnabjil rukli ji liya sarwa hirtak da dugi. Kholan rivin dalsa, Yinchuan dang wartag zili zibchay yubi minyin zhongdil da otin ge jamtsu ngu la longshu arim jin korjin lukhe zangma shirtung shijin yu. Zhuikang qimu rya chik kakhi se lunzhi shangdib ngunjir shungni lukhchik dizir khangdi ji zhishimtil. Zhangluk zhangarga weshchul teni ji tunjil shengu zamaatag yin la. Kharji ji zhichang manghi dang goshchul te dani zi jigjari. Mangchung chamtang dang tunli dargi chewe nindar, ngunchil sarjie shambi chamtang dang bojin yo. Nyerduk chenbu de lungu samji ngun ningu zambayin la. Shili nishtung gawi arlong dang jamtsu ya rintil jikjang yin. Shiga gochik laro dang zhoyang ga khar nabji ki wajjur roglin tabji gochik si de fujin dang ninsha chadrig rukjur shaji dankil si. Shkab dara fujan shangchin dangi shujia zhombayin bi Xi Jinping ga fujan shangchin ji ninshir kaatil rukjur shaybi ngochul chanchung ga chanzi ngan ziyo. Kunga chanchung ga nita de ninshi walpong sakit dukshib nangor peba dang Shihai gu ga sachi yi yildi ma su matabi ngayul gangil la jik de Minyang lagadang rini Daichung da nipu shibir ganda dangwa dang, Yinchuan Hoto de tang sarpil sakil da Fujian Minyin Zhongcu zikzhen si. Ninsha Yinchuan Zhongqir Minyin Zhongdik Tumi Nipi yinma Uwe Dongga shanjir. Parsir Bori shibi Rewandun gu ma kaki ki dir bu ma pul jibshil, Nipu na qima gongru gi gangli yuci jirtir shagi, Yin nga ci dang yusir wul masibi yichi dambu gi. Fujian ge rukjur li shi bi nga tsur nitil shi di nyamnyung dang xibsha lu zhi shi. Tata doki la semche me ba dang mangji rikku sukje duandag la si zhung ge nga tsur samlu yagpo dang yo. Fujian dang ninshi rukli shengu cikba dang huan da gyogi bi samchir mangpo dun. Shangchin dang rang yung zhung je nyamdil di cuk lamdik huan lan zikba, zhungchir dang zhung ge chadig rukjur jensul huan lan zikba. Huan da li shi ba ngantag jiri shi bar ngagtung shi ba. Fujian ge li shil bi maangil dang lagzil nguntun dhi chi qirni ninshar yungrdi sani degi maangchuk dang nyamda chirkan zhwa dang lam zuwa shenguk shi chi shibar maasil dadung rangshung charchin labzhigni

0: ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས
1: ལེགས
2: ལེགས
3: ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས Chamzi Konghi Shanchi Yongje Dechin Tseri Lagzin Dandir, Gavar Gavag Janjing Dara Niwag Yilir Ngin.
2: Shunni Gartag Jinnin Jandir La Shinkin, Janshin Rostag Jinniba, Alawa Kontar Jara, Alama Dechil Sunyari, Dina Shunni Ngasi Matata, Kanjiga Laj Yashkinyen.
4: Alara Alang ye ye sing go talin sing go ling ye ye sing go tar go na malin alar go ang na tashin kre wa yang yin shan da ma tar yir sing jo alang ye ye sing kle talin sing kle ling ye ye sing kle ta chay da yalin alar za ga chay ga ta tam thor jo yin thor jo ga ta tur sing jo Alang ye ye sir nga talin sir nga ling ye ye sir nga ta de chin to nga lin ala de ye ye chi pon to chong chong na zang yin sa ga na tma ta khot sir gen jo

ya la ta ya la ya la go ya la go ya ro go lo lo ya ha da to lo rang go ta ka ro ka ro ra sa ga ta wa ta ka ru ho rang ra ha ro nga sa ga ja ta da ta yo le yo na yu na ra ra ka la da na ga lo shi mo ra ha da sha ga ka yi ga ta ngo lo ha sa ra nga si ya ta da ta yo le yo na yu ᱟᱞᱟᱨ ᱢᱟᱞᱟᱨ ᱡᱩᱛ ᱟᱨᱟᱝ ᱫᱮᱥᱤ ᱢᱩᱨᱟᱝ ᱟᱜᱟᱨ ᱛᱤᱨ ᱜᱚᱛ ᱟᱨᱜᱚᱞ ᱦᱟᱥᱟᱨ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱨ ᱚᱜᱚᱨ ᱛᱤᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱛ ᱟᱭᱚᱞᱤ ᱭᱚᱱᱟᱭᱤᱱ

ya la ying ya la ya la go ya la go ta ro go lo lo ya har o so wo yim ti ga ta cha na pra da wo cha ga ma chi ta tu la ra mo ra ha la ying ta ra ka ri ta yo lo te da wo cha ga ma che ta cha ga ja m du t ha la yang a je e la ma ta ta ye ji da wo sha ga ma shi ta jo kr na r ha la ngi sha ga ka ng ch ga che wa ma la ng ga sha ga ka ng ta che wa lo ji na ha rong a ga ch la ka ta jo mo sa jo ga ko la ta ng ga ta ta ng wa m da wo ha la ra ga ta ng ga ta kha r ja na r ja ga ka m to ga ta na ng kha ra da wo ᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱤᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱩᱰᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜᱟ ᱛᱤᱜᱤᱛᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱤᱨᱪᱤᱱ ᱨᱟᱣ ᱟᱞᱟᱴ ᱚᱝᱜᱚ ᱢᱟᱨᱤᱝ ᱟᱨᱛᱮᱨ ᱜᱩᱨᱜᱟᱞᱚᱨ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱨᱢᱟᱜᱟ ᱪᱤᱨᱜᱟ ᱪᱤᱜᱟᱨᱛᱮᱨ ᱜᱩᱢᱟᱱᱤᱱ ᱜᱟᱨᱢᱟᱜᱟ ᱪᱤᱨᱜᱟ ᱪᱤᱜᱟᱨᱛᱮᱨ ᱜᱩᱧᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱜᱟ ᱟᱨᱪᱤᱞᱠᱟ ᱛᱟᱨᱪᱚᱢ ᱦᱩᱥᱟᱱ ᱡᱩᱜ

ya la ta ya la ya la go ya ga la ga yin ro ga la la ya hal andar a siri ta xer ji nam da wo ol siri ta sa ji kem da wo hal ang ich ga ma ji ga ta che yin ma shi ga cha ga ji ga na tan zam nang nya mar hal and ang er jam na ta to khul ra zam mar hal akhela kari tan chotan tin da wor go go man ga ta mar mi kwar da wo ich ga ma ji ga ta che yin ma shi ga hal achaga jagna ta tumda karo rand angar jamna ta man bahira slat hal armaga sole ta achanga dum urchin da won aga chige ta achanga na khwam da wo hal angi chaga ma jaga ta chayna ma shi ga chaga jagna ta khaya nar zar hal andar jamna ta nang bahira tindri